Fabrikasyon la bouzi y date plizye milye l'anè pase. Yon an kwayans ki bon ansyen Egipsyen ti servi bon la limye ek flambo ki ti gen fè avèk bon ros trempe de la gres zanimo. Tandis ki bon